0: ni ito na doro di ni e nung urmari ma menit to e wa pakagin na ti toro no ite ya po pungi mana ka ni ito tatara wa ikonit pera to e teng urmaru o tiri re di tete e ko ite ke te anu ite po pungi di arma nga ikonit ita tatara to ki amiti kira ki amisis pi ko ite iru ma ite ikab kopi na mao ite po pungi na mato ite tamana na ya mato irto ni ite pera to ite po pungi na mariwa ke te ya kab kopi ite kararo di mao pi amana ko o te papa ka kumkumatu kita to ite po pungi na tura tiri ra tiri ni gine mato e te miti kumaru koto irto to koto ngutu ari ite ako no i to ko to ko pa ite po mo ni no te me mar ma han ru te ite winter no te me to mo ni ta to ki te spring te de ma na no me pa dia ta to ite nga mar ma e tu mai no te ra ke de ma na no me ra ta to ite te nga ra I ya ko to eri ko e ga re a o te pre no ko to no te a o te pre ko to ta ma na no e ko to ite po pungi ne no te mea te enere tra mo ki flu o tato e te voye turo te o maki ere tato te ngara ako no ite kopapa aka maana ana e kore koto e maki ere I te e popungi no te mea te pinga popunga rato koni I spesiri ke tato ki taro anganga I me maki ano ka e ere ki miti ki tari tanganga no te mea kare te papa ina koro mea koto I takoto ngai anganga ka maki ere mea rato nerera I ta maana aka maana ana I takoto kopapa I te ngara anonu no tato I Brisbane nei perakoto haru ko tato ua te umitu perakoto tato ano no rato I te ngara ano no e no ni tato I te ngara te ari ni te mataki te ingo te TV I tato no te ngate me ano no perakoto e te vai toro teo anganga I tupu ni I kone I a tato I Brisbane I te indika ni matu kone te perakoto te ari miti kone te matu reo maanano ke koto e akarongo mo ni I te ne ao katoto I runga ta tato rato 4EP I kone I kankurupo ni no te reo koto e akarongo mo ni me te kera nui ni ke koto I te apopungi e ato muna ko te papa I te apopungi ni
1: no te atano re ta amal koto e akarongo mo ni runga I te ato I rorovira I te apopungi no te anki anka me te kia te tō no koto I te apopungi no te anki tana katoa o ki ta te taike aka ki tene e te matangi o te autu maki e toto ani ki te ako koe aha e mea mea mea mea mea e reo ki koe te taute e reo ki koe te taute kia akra I a tō patiri e me te mi takira me kari mi takia o te me maatai e roto I te popo o te me te karangaro ke I e tono re tana e nun e nua tō anu reo ki te nana are roi I atu nuku tō mātu tātu ki roto I te tua tō maa. Ea, o te amaru.
0: Pano te atena, tena te amaru rea te papa urumito ki tato I te ngā te me anu anu. Nā te rā ko tato I te te me iti tangata maru ki ke u tato I te ngā te menu tika, te aeroa, te aero taka aeroa nā o. Tara umiti ki te atoro koe tā o wai tere, te mati aero raka rukina ue, te re raka tupu mai apopo. Ine, especially tato te mama, ki te atoro koe tā apu era machire te vote, e paka paka iata rata, te o I te ngā te mea no, nā, mea wa I tūta ka maruru. Ariki nō te taro ka tupu akumu taro apopo, nō te teta inu te ka maruru I nā I tato I te apopo nei. Nō te tara wa korongoro mo I te ngā ime nena tato te apopo nei, I te tamana nei koto e moe maru nungu tero I te apopo nei, me te ma.
2: Virgin Voice, are you ready?
3: Yes, Captain, we are ready!